makan ko te way ko sheikh baba dag mo dole may may makan ko te way ko sheikh baba ngir mo dole may may ndax kewal seyna wari luy kaj borom dinitile ay jarare mo di sulli ay dam

0: képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Serigne Touba nee na teggin mooy alal di gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Serigne Touba nee na deel yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Serigne Touba nee na na nga warmaal képp ku la mag donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Serigne Touba nee na waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a warmaal ba ku ko deful mu naqari la. Serigne Touba nee na na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Serigne Touba nee na na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba nee na del sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Serigne Touba nee na bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Serigne Touba nee na saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko sutural. Serigne Touba nee na képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Serigne Touba nee na na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Serigne Touba nee na saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu ci defal ko la muy sàkku. Serigne Touba nee na bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Serigne Touba nee na bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba nee na saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Serigne Touba nee na kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba nee na saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba nee na saa yooy waaja dugg ci kër wala nég boo moomul na nga yëglu ba ñu jox la ndigal ngay soog a dugg. Serigne Touba nee na bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànn say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Serigne Touba nee na sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba nee na képp ku bëgg am tawféexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba nee na xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maas. Serigne Touba nee na saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba nee na bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Serigne Touba nee na nit ku nay day sori yàlla nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba nee na na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba nee na bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Serigne Touba nee na bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bul bok mukk ci ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dableen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété te li ëpp day fekk nit ci yittey aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji. Serigne Touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu. Serigne Touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko defé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon. Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki delo saga ku ko saga. Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañ ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn. Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxa leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla. Serigne Touba neena del téru gan ki mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol. Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mëna dag pindub ten. Serigne Touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiqh diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé. Serigne Touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax ñu fek tegguul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé. Serigne Touba neena wër di yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xé ben. Serigne Touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lepp jëm yalla rek tax. Serigne Touba neena jihad di gënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla. Serigne Touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tay dana ñu ko. Serigne Touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeeremal boromam. Serigne Touba neena ludul dëgg day naax say. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujj ndax ludul dëgg lu mu siiw siiw.

0: la ñu sunu di ngeen bu baax baax la ñu sunu di ngeen bu baax baax baax baax bima ñaané li ma ñaan bu nopi nak kon soñ ñu rek ko dess ñu goor goor bu baax seeni sant serigne bi mu ko mané ñu ñu ko defé rek tamul baay na doon suñu yitté rek da lolu man suñu kep katan ci ndigal ak ci def ndigal ak baytere ak bëgg lu wax bañ lu bon ak def lu baax sa te sanja lolu man la ko liggeyele mën ko fay mën ko sant ay nak buñ defé nonu kon man la ni jëm nañ ko sant jëm nañ ko liggeyel kon nañ ko mo boromam bu ñu réro bu ñu réw amuk té boromam rek la bëgg kon nañ ko bëgg léen bëgg boromam rek la bëgg ak suñu lay mëng ko jox yi mëng ko jox ñigël bëggul tara boromam rek la bëgg ay yoon alhamdullilah rabbil alamin bëgg gi bëgg nañ ko waye nak man de loye mo bëgg du yaaka na ci noko bokk bëgg señ ci ba mom duut buñ ko noko bëgg du kon nañ ko gëna bëgg fu mu toll nañ ko jëm nañ yi wutul ci dolli diko jëma sax tay tam nak ñu koy sax ñu ma sam gën kaas mu gën kaas ñu diko liggéey yalla diglé ni djé sun kep kat yalla téré ni ko def sun kep kat yalla bëgg ni ko def sun kep kat yalla bañ ni ko bañ sun kep kat té jëf lu baax ñun jëfën sun kep kat lépp jox ko mu dëgë mën mu ko sant waye nak lolu mu ko jimi daan ko mëno la lolu mën ci li bari té sant ko rek lay doon sant na ko bu baax ñu bu baax ni seen ko mom doon ni serigne touba ni dug yalla amna solo lol waye nan nan doon ni serigne touba nan ko sun mom dal mom mi def di dignité mom lepp nan may serigne touba tay yaagal la gën jëm
1: la ilaha
0: nam sa ci bëgg Serigne Touba ak gërëm ko ak jiwo nek ci nekkal ko ci li bëgg loolu mëne su ko dañ koy jëm dañ koy jëm su ngeen kàttal ku jëm rek wàcc rawati ko xamne bo jëme ci yalla yalla day gattandu kon nañ goor goorlu bu baax lu nu selal suñu bopp duyu selal lan ko Serigne Touba
2: ya bëgg Serigne Touba
0: Bay den lol te takhirib waye min bëgg Serigne Touba rek sax man na defar namu gëni lolou sun digënté mom rek la waye mom sun digënté mom ak digënté mom ñun lolou ñu waxnu lolou waxnu ko xel dal na ci bu baax am nañ ci yaqeen waye nak satlig yi ak nekuk ci lim beug koku def no war ne mom nopi na fagu na lu mo ta fagu te baro jowu na ci boromam ala kulli hal ken yit mu na ci fagu def kon lolu walu bokkum la koku jëmul xalat waye nak dañ ko wara sant te nekkul ci li bëgg suñu kem kat dañ ko wara sant bu jëmul mu gërem ko te nekkal ci li bëgg suñu kem kat bu ngi ko defé bu ngi ko jëmé daan ko gëna jëgé ban ko da sa jëgé da na fekk mu sun sel ba man ko jëgé nañ tim lolou rek te sa ci dak dima waxo ne amna ci tawfiq seigne hamza ngi ni seigne mustafa ngi ni yalna yalla xeb doli man de ni ma bëgg ci nitu seigne touba gis na ko ci ñom gis na ko ci ñom de kon buñu fekke jotaay bi ak ñaan gi xel man na ci dal nañu gogor lu bu baax bu ñu jombale dara resul mbop nak ci jëf man gogor lu ci jëf de gogor di selal jëf ci te diko liggéey defal seigne touba buñ ci gor gorlo du mu nege ak taxé tay agal taxé ci biir ak biti mom rek lañ ci ñëk mu ci tay agal ak lool rek la mo ci jëlal mo ci joggé jëf gën jëf jëf nak da nga djeglu bu baax tiant gi mom ñu ngi sant di len gërem bu baax baax mbolem ko fi dajé ku ko digg té neex ko ñu ngi sant di len gërem bu baax baax baax baax baax nonu mako wax rek xam na ni la démé ñun ñepp no bokku yéne ji no bokku liñu bëgg ñun ñepp no bokku yéne ji no bokku liñu bëgg waye nak lott nañ ci jëfé ji kon loluma ñaan rek la mëna ñaan Rek limay wax li loli ma bëgg jafé na lool waye yomb na ko nopi da no mën ta ñak yimbu rek mënu ñak san señ tuba mënu ko ñak liggéeyal té non rek lañ ko mëna liggéeyal waye don doynu mu lepp bi rek bi tey gal rek bu ndëggo bu señ tuba dëggo ci ñun nañ goor bu ba ko leena xam ba fu ci deggu ci seigne touba di gëna bëgg gëna deggu seigne touba man deggu ci seigne touba bu ko defé rek dama ci ci ci ci gën nax ay di ci ñu dégg bo deggu yi bi sotti cholet sello jek lol rafet lol lol muy sunu ñepp ay lañu ngum gattu na ci

ci dara waral ko lul nit bo ñewé ci mom niko dama bëgg nga jur mom monango la jur aw santam ngay daldi fap mom tur bi ko neyam ak bayam tuddi won da ko baye fe tuddi bopum khadim rasulullah walbati tuddi muridullah nak kep ku japp ci mom rek dal koy don kon nak melna ni murid amut seigne touba rek am ngir bi nga japp gu ci ci ñemi wala tuddi murid te bi nga ko jappé ken ñemetu la wotal murid kon murid amut seigne touba rek am nun murid nak suñu jikko sunu melo sunu bax li nga xamne kula ko wax ak kula ko xam mom lay def modi kep ko xamne ni yalla def seigne touba neex na la wutaletul la sunu bop sunu bop rek ak ko manado ko xamne ni mu def ni ko yalla def na xarina li limali wul la ci dara non do ngi mel ko jii

suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna way day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def fa lay deppé ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bami jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas lu waron aawnu leex na tudd waye day jitu fas tuba bi bu muju tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñ ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñew ba jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégé nañ noni bu fekké am nga loy nga nayo seen ñu ko sunu borom doyna sekk te mi nga anam biñ ñëwé ba aksi bañ dalal seen fiñ dalal seen ko ñëw na sax di ko layal seen ñu léral ko la tax mu wax ko lool ndar gogu mu am fa ak dir waye dak fa cionay met nak seen bi lam ci dak ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar seen lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñun wax to nek bu ñu liggéey seen tuba ba ak cionay dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambat mom nak cionay da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signaloy ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ngi gisati lool li la wax kéro masam bo xamne ku ñu wax señ abdullahi diop kalsan señ mi da leen wo ci caisse di leen liggeelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contant lool def na señ bi da jaan kenn ko yénal diw sangam de man na nga war diw sangam de man na nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi alta dal di dugg ci bir kon moy tektal na sa buñ ma sana wax ba genn lañ wara wax mu daal leen tegal ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña nak suñu bop yitam señ Touba mom luway yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax luway yew yew mëno nax señ waye lo dof dof dula ku ma sa ñew ci mom loko man di wax da na tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam ci tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ne ko dama bëgg nangam moy la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ci mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax señ Alsandir ci sa bu gudd la si Alsandir da joge Dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé ne ko dañu wax ne ko ragal yalla lañ ko jox señ ne ko def nga lu rafet waye bo delo ci Dakar nga dekkol nga sét juroom ñett ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci señ ni ne ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé ma bama am señ mi ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta dul haram dama dem ko mu ne ko li may wax ké dul haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaay señ ñoko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yu mu ci way dana al tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga sét ko kula bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou kay man na ko suñu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé dem mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mi ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëng ne ko jafé lu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko jafé lu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji du je mu ne ko xawma ko señ mi ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñoo wax ko mu tek na ci yoon

0: jërëjëf Seigne Moustapha Dia, jërëjëf mbokk ñi déglu ak fu ñu mën a nekk. Noonu ñu leen ko waxeel ginnaaw Seigne Touba lépp jàngale la, ndax am ñàng rek ci lañ ci mën a sosoo. Jàng nag liñ ci mën a dégg bari na, xeeti jàngit bari na, waaye sëñ bi loolu moo tax mu doon wax himmati irtaqat li taalim li wajhi man di laa yu wajjihul alim. Yan jàng mu xëy na joon nañ ne ki nga xam ne dafa nekk tout tànk mën a dugg ci daara jàng alquran ay téere téere xam-xam loolu am na, waaye tam am na koo xam ne ay yitteem wala bi muy ñëw am na fu mu toll foo xam woon na jëriñ ci loola. Sëñ bi jaarale ko ci yoon boo xam ne ci diir ci kàddu yu gàtt wala ci junj yu gàtt xam lu baree bari, bu ko toppee lépp nekk ay njëriñ ci moom. Kon ci yooyu rek nga xam ne niñ ko waxee lépp ay njëriñ la, ay njëriñ la ne la ñuy teewlu sëñ bi Serigne Salihu mu tàmbali di ñu ci ba.
1: Ok, bisimilah, jërëjëf. Kon bala ñoo tàmbali ci li ñu war ñu delluwaat di sant sunu borom bu baax, di sant Seigne Touba, di la sant ci woo gi nga ñu woo ci liggéey bi bu rëy bi nga xam ne njariñul àddina ak alaxira tënku na ci. Tey ñu ma doon wax léegi yoo xam ne lu mel nii rek moo moo la mën a tënk ci def ko, ndax saa su ne damay xalaat sax naan naa koy def ci ay bànd ndax nit ñi di ci jëri, ndax xawma fu sama dund di yem, te bu jeexee it lenn lu ma mën a fekk fa ma ne lu dul lu mel ne lii ma fi daa bàyyi moo waral may jàng bi, te lii sonn mënuma ko def. Kon def gi nga woo gi nga ma ci woo ba tey dinaa la ci sant bu baax a baax. Xam la ne dañ koy def ñaari xaaj noonu wax ne doon nu yonente bi basirun nasir bin nafxi waddurri basirun bin nafxi
0: nadirun biddurri.
1: Sëñ Touba nag mel na ne ay waxam li ci ëpp luy jàjjee jë surtout li nga xam ko daa wax moom lu neex daa ko ci ne daanaka. Loo gis ni nit ñi di ko tasaare di wax ne Sëñ Touba nee na nangam li ci ëpp kenn la ko waxoon, te kooku day dem bax gis ne kii xaw foom ëpp na rajaam mu di ko dellu wala yu demee noonu. Kon ñu tàmbali bismillah fasiyene liggéey Sëñ Touba. Fi ñu koy jiital mooy Sëñ Touba mas naa wax ni bokk na ci teggiini am mulit nee na yii la gaaw bu déggee wooteb sëriñam ak topp ndigalam jortu banaq ba mu waxee lii da caa teg ne ulaa saarixuuna fi lxayraati wa hum laha saabixuuna tegaat si ne saarixuu ilaa maxfiratin min rabbikum. Sëriñ Touba wax na ne na ngeen xam ne guddi gi lu gudd la, bu leen ko gàttal ci ay nelaw. Gi lu sell la, bu leen ko nëxal ne bokk leen ci ñi tax suñ borom di wax ne kaanu xalilan min allayli maa yahjahuun. Sëriñ Touba wax ne mas naa laajte ndax xam ngeen luy iman ak islam ak ihsan. Ñu ne ko dégg nañ ñu di ko wax de, mag ñi dañu xamoon dañuy wax ak Sëriñ Touba ñëw duñ ne déedéet duñuy wax lenn loo xam ne ndax loolu nit sax bu doon wax loo xam ne xam nga ko te bëgg ci ab xam-xam bu ko xanaa ko rawatina ku mel ne sëñ bi ndax lu ne na mu koy xam bokkut ak ni ko nit ñee xam. Ñu ne ko dégg nañu di ko wax de mu ne liimaan mooy lépp loo am loo am maanaam lépp loo am nga gëm ne yàllaa ko dogal. Lislaam mooy lépp loo am nga génne ca wàllu yàlla. Ihsaan mooy lépp lum dogal mu fa la tënk bu gàtt boobu. Sëriñ Touba nee na ku bëgg yàlla jox ko lim bëgg ci àddina ak alaxira nay topp ay ndigalam. Ku bëgg a topp ay ndigalam yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci topp ndigalam. Ku bëgg yàlla di ko fegal lim ragal ak lim sib nay teet ay tereem. Ku bëgg a teet ay tereem nay yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci teet ay tereem. Sëriñ bi mas naa sëlmal gee julli gee ba sëlmal dama ne koo xam ne julli dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi. Koo xam ne nag mbir yi da koo soxlaal walis julli gi du jariñu ci mbir yi du jariñu ci julli gi. Dal cee teg ne jaamu yàlla mooy liggéey bi ñu sant. Jëfi aada yi nag dañ leen di dimbali rek ci jaamu gi. Kon faqu anfusakum wa ahlikum. Bokk na ci waxi Sëñ Touba yu am njariñoo yi. Mas naa julli ak takkusaan ak timis ba sëlmal wax ne barab ba ñuy dekkee ak ba ñuy daje daa soree lool

0: ron sunna da fay ay xéati xéet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebesti gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor mo jitu won
1: serigne touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggee njëriñ.

0: der yi der yi nga xamne dañ ko wulli ba mu noy man ko taxañ def ci poste ak der yi nga xamne bañu fessé dañ ko sanni mu wow ba kama ñoo ni ñu wuté légui serigne ni la serigne moy ki lay jité dila xamal li baax dila watandiko lolu bon serigne nak ni ngi ko waxé rek serigne bu jangalé dafa am koku bu la jangalé waccio nak yow li ci def sa ciobarel bop ya xam da ngay jëfé wala da ngay baña jëfé serigne terbiya moy ki nga xamné daf lay jangal ba nga xam l'islam mu and ak yow ci bo bëggé jadd mu ne la bul défé nonu dina digël na ngay jaamo ndax gannaaw fo xak kulli ilmin alimun xam xam du doy sa du jeex mukk ki nga xamne ñeuk na la jaar ci jaar yi ni ngar jariñu ca experience bu manam tajriba bu boba mo gëna gaawal yoon wi yow ci sa bop nga bëgg fen taat yoon wo xamne da ngay dem bu nga dañ wax ne nihayatul faqih bidayatul faqir ndax limam al-ghazali ci bop ni mu waxe ne fiqh ñaari xaj la amna ci xaj bo xamne bu ñu ñepp ci woon duñ ko soxla wo modi yaqudat yi akay bu ñu ñepp ci woon fiqh bi nga xamne nak mo lay xamal jaamu moy wax mu muamalat yi moy ibadat yi mom ci biñu tup duñu ay yenen fi yalla du wacc ci ñom ay xarte ñu xamal ko te jaari ñu ci bind bi faaw ñu jangal leen ko ci bind bi boko jangé ci bind bi itam comme nima ko waxone ne serigne bi nga xamne daf lay jangal bu la jangalé ba nga xamne jangal na la waccio na ak yow yow yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam gën daf no jangal ne gënaaw ñet ci buñu andé nañu jital kenn ci ñom ndax mizan day lo xamne ci l'islam lu farata la lo xamne mun la ñak julit ñi lepp lu leen yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam warona xamal xamalon na leen ko bonop bimu fi daatan joggé bim aliyam akmaltu lakum dinakum waye téewul ñu wut kenn ko xamne mudi Abou Bakar ñu jital ko top ci mom lu mu téré ñu bayiko lu mu digle ñu def ko ba gis na mu sax sidina Omar digle yo xamne ci deggam alquran daf ko saxalon nigi ta'lif al-qulub al-mu'allaf al-qulub bu mu sété ni nga xamne do nañ ko waxtane ci gëlem gu reer ak gatt bu reer ci all bi ni nga xamne ci deggu borom xam xam yi ak seenu reer ak li leen yalla may non lañu déme ba atay yu bari ñu diko deppale ak jamono bi xamne li moy ni nga xamne ulama usul non lañ créelé fiqh li tax masala mu ne li tax ñu tibbe ko ni ba nga xamne buñ déme ba aduna walbatiku dañu delu wat ci illa yi moonu xamal illa ak ma'lul ak sabab ak yoy yep ba nga xamne bu ñu déme ba ñoñu faaw ñuy am di jité ndax jang fiqh rek ba xam ni nga wara jité yoy doyul faaw kon mu am ñuy jité ño xamne amna lu ñu xamul yo xamne ñoñu koy xamal amna fo xamne ñoñu fay tété bu faké na lolu ñak na faaw da dal di ñew julit bu ne dal ni man dal di dem ak sa bop bu ko defé féwolo jaxaliko wuté bu fekkenti nak serigne ci mom dañu jaar yoonu serigne nga xamne dañuy xamal nit ki mbiri diine asraru diine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa xamalon dafa sakkon ki nga xamne xam na ne ku xam nafiq li bu sidina Omar daf ko daan laaj manam saabay kenn ku ci dafa am lu ñu la jaglé lu la sa borom jaglé lu ba xam dañ la ko nangul ba nga xamne li du jang rek wala nek ak yaronte bi rek tax na ñu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fiñu tibbe serigne fiñu fele tibbe fiñu tibbe serigne ci yaronte bi la moy bi muy jog di seeti sayyiduna ali ak sayyiduna fatima waxtu bi dafa jot ñu dem ko wa nan leen ndax ci ligene julli leen julli guddi mu ne romb na sayyiduna aisha mu tebb te waxuko dara naka nonu ci sahaba yi kenn ku ci nek la la daan digele lo xamne digeluko sa morom fofu lañu tibbe wetu serigne sayyidna abdullah ibn umar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam def na ni'mar rajul law kanu yusalli bil layl ba bam ko digge dañatul ci julli gudi amna ci ñoo xamne sun borom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tekkal na leen ay ñaan manam sanal leen ko te sawuko ñeneen ñi ñen ñi mu diggal leen li diggalu ko ñi ndax xam gi mu xam ruhi bi ne fi ak seeni misaj ak seeni bëgg bëgg ak seeni bañ ak laaj yi ko doon laaj lu gën ci diine ak lu gën ci jaamu kenn ku ci nekk namu xamé sa xaal ba digal la li ñi mu ne leen sakku xam xam ñi mu ne leen wessare xam xam ñi mu ne leen top sa wajur ñi mu ne leen nangam xam gogu mu xam kenn ku nekk ne ku ci ne am nga sa jangoru ci bokkul ak sa morom loolu moy rolu serigne gannaaw bi ñu jàngee awamiri ak manahi ba nopi ñoñu ñoo leen di tektal yoyu ñoo leen di jaarale yoyu bu señ bi maté señ day xam sekk lu mel na lolu ku fekkone dugg nañ ci bu waxtu bi jotul won daanu mëna jox ay misal yu bare bare ci sirna abubakar ak sirna umar ak sirna usman ak sirna ali ñu dem ba nga xamne ñi nga xamne ñoo jëk tam señ bi nga xamne mom la moy royat ba legi al hasan al basri ak fu mu jëlé cheikhou xa bobu ak nangami ni mu gissone ci ahlu badra melawum xamone te nga xam ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liñu toxale ci mom du lepp sahaba yi di tax ñu xam lu ñu xamul won dañuy fekk circonstance yo xamne dañuy xamne li tax mu am kay ñun buñ ko bindu duñu jot ci lolu gëna tegg gogu ñu gëna tegg diine ndax liko waral mu ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mbollem lu wax jot ci nan wala mbollem lu xam ndax ulama yi dem nañ ba ci ne li war ci yaronte bi ci mu xam le ko moy alcorane ak lu ci aji moy tere yi ak digal yi waye ci dess yep nekul lu war ci mom da fay nek lo xamne bu gisee kuko yello mu xamal ko bu gisee kuko yelle wul duko xamal man na na joxe jooni misal ci mel non nga xamne da fay jagleel ki wax ko li jagleel ki wax ko li jagleel ki wax ko lolu la serigne ndax neñu ba mu deme ci laylatul mi'raj ba ag ci hadiratul quds ba nga xamene nak sun borom tabaaraku ta'ala ñetti xam xam la ko fa xamal xam xam bo xamne war na ci mom mu xamal ko julit ñepp te moy l'islam ak alquran xam xam bo xamne aram na mu xamal ko benn minute ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do nga ko wara xam xam xam bo xamne daf ko tanlo bu gisee kuko yello te mu yene ko mu xamal ko bu ko gisul mu bayiko sirina abu hurayra neena jeelal na len ci yonent bi ñaari mbusi xam xam ben bi julil na la bu ci res buma ko waxon ñu dekk sama baat bi sayyidina abdullah ibn abbas neena allah li xalqa sab sama wat min al-ard mislahuna yatanasal al-amr baynahum li ta'lamu anna ala kulli shay'in qadir buma ko firi won wala ma yu dekk sama baat bi sayyidina ali zainul abidin neena inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara dakatu jahdin fa yaftasina wa qad taqaddama fi hadha abu hasan ila al-husayn wa awsa qabl al-hasan ya rab jawhara ilmi law abuhu bihi la khayra li ma anta bimman ya'budu al-wasana wa la istahalla rijal al-muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatun wa hasana nan tulij
1: jerejeuf sama technicien waxtan wow amna solo muy serigne sambay radiyallahu anhu lolé rek léral na ni ab serigne meunta ñak ci doomu adama tayit nak képp ko xamanteni rek né nga man dal amu serigne jappal ni seytane moy sub serigne tayit dana la note dana la majlo dana la def lo xamanteni ni bo légué erreur yarangi rek la waye ñu war ci jangateni nak serigne bi tam budé am nga serigne rek nak bu sa xam xam bari ba nga dik def morom serigne bi waye bu sama amam bari ba nga dik def morom serigne bi ndax it nak gis nañ ci ño xamanteni sen am am dana tax bu ndike leg leg sax ñom dafa dañu japp ni ñom ño wara digal serigne bi wala it japp nañ ni bu ndike ci serigne bi dal ñom fofi ay catégorie dafa wara bari ba tax na war nañ leno beral ay neek war nañ leno beral ay teranga bay yenen talibe ya lolit nañ ci baye xel ta xamni ab serigne moy khalifa yonenti bi ci kaw suuf moy ki nga xamanteni dal mo dox sa digal suñu borom kon it nak amna nuñ koy wara jappé ba taxna kep ko xamanteni tam yaangi wote ni serigne touba moy sa serigne wutal fexé mandarga yi nga xamanteni dal ñanga topone moy ñanga xamanteni suñu ci mom rek amna ñi yoy mandarga nga fexé ci roy ndax it leg li ma leen di wax cheikhul khadim upp na nañ xol ci mag ñi nga xamanteni top nañ ko rek kenn ku ne war ci mëna roy kenn war ci mëna def muy sa royukaay ba xol la nga xamanteni dañ ko dañ jëfé budé mëno ko it nga jëm ko roy ndax it kenn ku ne sa serigne man na la gën waye sañ nga ko roy kon loolu nañ ci bayyi xel sama technicien ma ngi lay gëreum dal ci son bobu nga xamanteni wax deug yalla andi nga ko mu toyal xol yi ta xamni borom xam xam bu sel bobu budé mo taxaw wax loolu kon nak keneen bu nu kenn jaayum jang dañu wax ne dal ñom aji wuñ ci kenn dañu ber seen yoonu bop te it kenn ku ci nekk sax am nga loy xol am nga loy roy kon la ngay roy rek moy sa serigne yalla nay lu bax yalla nay ku bax kon ginnaw waxtu yi dañu dab ma gëreem ki nga xamanteni rek andalon nako dembo ci waxtan yi muy Elhadji Mohamed Fadel Cissé ci Touba Espagne mu doonon ko xamanteni dal ku jappandi la ku am pastef la ku dogu la ci wax ji kir mëna labiré lepp lo xamanteni rek ñun ñepp war nañ ci mëna jarignu waye lima leen waxon rek ni leen radio xassa online e mi ngi fi di leer ci tolu serigne touba di leer bo xamanteni dal buñ wara nam la ñun ñepp ñu war ci japp te it kon ma fatali leen rek ñun ñi nga xamanteni dañ ci jappandi du xam xam di martaba du len waye xana rek seen mbokku talibé seen talibé su ndaw ndaw muy nongal ndogay fété wok jambay fall di bay fallu radio bi ño ci nek rek jappandi ci waye kep ko xamanteni rek disponible nga waxe ji matéko disponible di matéko jot gi matéko bo diké rek ñu jox la bagage nga Hussein Legal Serigne Touba ndax non lool do ngoy ñu bayyi amut lenn lo xamanteni ñu ngi ci wut lu dul rek gëreemul Cheikhul Khadim waye rek ngir ñepp mëna jariño lool rek mo ni fi bayyi waye kon lima leen ko wax rek du xam xam bo xamanteni xam nañ ko wala am nañ ko kon rek ma fateli tomo bi nga xamanteni mom lañ doon jangat moy suñu sang suñu serigne suñu wessel suñu yakar cheikhul khadim ma xna wax ni dal suñu borom dama wotelo wotena ku wisi wacc nga ma ci dess suñu borom dañu wotelo wotena ku wisul waccina ya ci dess yalla nañ bokk ci ñinga xamanteni ñoy wisi tahit rek bu ci déssé suñu mbir ñong bu ci déssé rek suñu mbir bax kon ma ngi leen jox do ja rek benen émission ci Darul Hasanat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت مي نيان سون برام نيكو ماغي لي نيان غا تك ما تي يونو يمي جيكو يو رافيت دي نдах كودول ياو دوما تي جيندي ماغي نيانيت غا دوخ سما ديغك جيمتي جيكو يو نياو تا كين مونتا دوخ سما ديغك جيكو جو نياو كودول ياو xam nga noni mbinde fi ku jog dem ci sa borom dafa am ay setané ay nit non yul yalla xeer ci jamm ñen ko waxé won rek ñi ngi doon wax ci makarim al akhlaq am gum am doole ci ab julit fonk gu ko sallallahu alayhi wasallam fonkon ba tax mu da ko ñaan borom bay wax ne wahdini li ahsanil makarim li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsanha illa ant wasrif anni sayi'aha la yasrif anni sayi'aha illa ant nangma gindi te tek ma ci jappandalal ma jikko yu rafet yi ndax yow rek mako meuna tektal nangay dox sama digge jikko yu ñaaw yi kudul yow munta dox sama digg ak mom kon fe xamle na ne lolo taxone yalla wacce ko motli makarim akhlaq ku gestu ci digenta alquran ak hadith lepp luy tedd ngay jikko mi ngi ci lu safano ñom lu ne moy lu ñaaw la yalla yalla ci yalla musul ki nga xamni tam dekk bi moko fandu mak muy cheikhul khadim degena ci domam ju bax ji cheikh abdou khadir mbake bis mu ne serigne touba de dafa ma sa wax ne man di yalla dama bind ci makarimul akhlaq ba suma beggone def luko genn duma ko mom kon lolou it kon mom dimbalam la la ko yonnte bi tanal sallallahu alaihi wasallam tanal ko xetam yalla bindi ko ko yakarna lolou ku set su touba bi nga xamni ci dañu noton sunum rew mu bok ci ñi nga xamni jappan nañ ko mu bok ci seen non yi gëna kawé yaakarna gis na mel bind ab tuaba ko ci bind waye bok na ci lim séral serigne touba lim xam ci mom dafa wax ne lim yor ci jikko yu rafet li nit ñi wut ci mom bu fa nekuto nit jikko yu bax yoy ku yag ak mom da nga mis say bok ta koko waxuma la mudib julit waxuma la muy nit ku ñul waye touba bu wax wextal la da doon wax rek lam xam ci mom ginaa bu mu ko gesto ci nam ko bëgg gesto kon nak lool mu koku muy serigne touba gis nga ko it momit lim wax yonenti bi da wax ni yalla da koy yoni ngir mu mot ko ci lool li nga xamne mo taxon mu yoni yonenti bi mën ta def lanen batay gis nañ ko fam koy ñaané aduhu ilayhi bit tasawuf ma'a makarim al akhlaq kon nak luñ fi fekk la ñun ñepp ma ngi wo sama bokk yépp waxatina ñi nga xamna sañ na leen ko digël di leen ko digël di fatali ñepp tam loolu nga xamne mom lañ xamé won cheikh abdou khadir ndax nak nit ki bo woté bañ dig war nga wax ki ngay ki tax ngay woté moy kan ndax xeyna amna ñoon ñi ngi fi woon waye jaxaso ba mati wu ko ndax yalla dogalu ko amna ñoo xandi seram ginaawam lañ dogu dik xamuñu ko waye nak yakarna makarim al akhlaq bari na lu ko ci cheikhul khadim wala ñam ko walé njabotam gep waye tay ci mom lañuy waxtane lu xamne non la ko ñepp xamé amna ñu taqwa nak mom ño xamne dañuy wax ne ñim wu ñoo wax ci serigne abdou khadir ci jotaay bu ko ñoñu xamiwut ndax dañuy japp ne li ngay wax yurut ndax baax waye lool lepp pagouté bu serigne touba la te serigne touba lepp lu mu pagou l'islam tax mu pagou ci bir lool motax rek ma bëgg jamono ji ñu toll ñepp nak delu ci wat te nak fatlikou bu baakha baax Senegal masna wote ak rew yu bare rew yu julli gi sax
ba ci fa nga xam ne fa la l'islam balle woon. Yaakaar naa ne téeméeri at yi mbaa ñetti téeméeri at yi ñu weesu ab sénégalais bu xam ñeewul ñooña lu dul ña nga xam ne si ñoo fond moom li nga xam ne tey ku bëgg a àgg ci sa borom ci ngay jaare. Ndax Serigne Touba xamle woon na ne ahlu badrin ñoom kenn mënta mel ni ñoom, ndax li nga mën a def mooy taxaw ci l'islam tënku ji ba am ci yàlla cër. Yow nag loolu yi ngay taxaw di ko wuti sa ba di ko jëme ci sa borom ñoo ñaa ko fi def, kon ñooñu kenn mënta mel ni ñoom. Ku dul ku soob yàlla mu booleel ko ci boppam. Kon nag Sénégal yàlla defee def bari na ci sunu aada loo xam ne sax boo ko la xoolee ba ci biir day mel ni nit ñi dañoo waroon a jàng ba xam lan mooy diine, xam lan mooy jikko. Yàlla def muy sunu aada ba tax na dama naan aada moom ñeewuñ ci naar, ñeewuñ ci tubaab, ndax nag lépp loo xam ne si dellu na ci sunna wala mu dellu ci alquran wala muy loo xam ne bi fi sunna dikkee ànd ak di leeral si alquran fekke na ko ci aw xeet mu balin ci loole it ba tey daal mën a yéeg rek ci lu nekk ci biir. Jikko yi sénégalais ab yar lañ leen xamee woon ak i teggin saa boo masee dox ci mbedd ba dajeeg xale bu xamagul dara la ca bàyyam sañ wala nijaayam sañ ko ci loola da nga koy sañ ci moom. Moo dimbali woon nag nit ñi ci yar bi yomb, jubbanti gi yomb. Bi ñu demee ba nga xam ne boo laalee doomi jàmbur mu lu ci sa yoon ci lañ tàmbalee nag lu bari di rëcc, ndax yow doo fekke lépp yàlla képp moo ko mën alshahidul ghaib jenn jëmm la. Loolu nañ koy fàttaliku bu baax, ndax nag waxuma la sax wax ju rafetut mbaa jëf ko, waaye dégg ko te sa xol naqariwu ca képp war ngaa seetaat sa bopp. Lin xamoon dal wax da nga koy wadd, bu amul njëriñ jurut wax. Nanu bàyyi wax yu ñaaw, waxantelu ñaaw su leen tey weex. Kenn ku ci ne na la sa bopp doy sëkk. Man Cheikh Mbacke man sama bopp doy na ma sëkk, waaye nañu xam ne ñi ma ko sañ a wax maa ngi leen koy wax. Waaye yaakaar na ku dib julit sax nu bopp l'islam bu ma dee wax loolu sañ naa ko wax ci kaw, ndax nag bu nu demee ba bu nu toogee nunu neen te duñ fàttaliku li tax yàlla bind nu, duñ fàttaliku it li ñuy jariñ, duñ fàttaliku li ñuy lor, di moytu li ñuy lor tey def li ñuy jariñ. Suñ ko noppee def rek xamal ne nag prouver fi des, waaye jëmm ya dem na. Loolu nag musiba la, te nag su boobaa kenn tegunu ko, ñàkk kilifa tegunu ko, ñàkk borom bu yërmandi tegunu ko, topp bànneex ak bakkan moo nu koy teg. Loolu nag yaakaar naa ñun ñëpp war nañ koy bàyyi xel ak bëgg àdduna. Bëgg àdduna dañuy xam ne xubbu dunia jikko la joo xam ne si du dajeeg xubbullaahi ci benn xol. Lu bëgg lu dul yàlla nag am njëriñ, ndax yàlla moomam àdduna loo ko bëgg bu ko jëmloo ci du ak si. Kon nag nañ bëgg ki nga xam ne boo ko bëggee lépp ngaab ko. Ba loolu dafa bokk ci liy teg nit muy toggoo yenn jëf yi wala yenn wax yi. Su boobaa kenn ku ci ne da ngay xam ne fa nga nekk buñ ne sëriñ si, buñ ne autorité yi, kenn ku ci ne yonent bi mooy aji xam ji, man ndax moom la yàlla xamal lépp mu doon bu jottali. Dafa xamle ne kullukum raahin wa kullukum masulun an rahiyatihi. Bu sëñ bi waxee ba noppi munta topp kër gu ne mu di fa dugg, waaye yow mii kilifa yow mi nga xam ne kenn ku ci ne ci sa biir kër ba nga amee sa kër, samp sa kër, nekk fa ak sa njaboot, sa soxna mën na lay wuutu ci
gone yi ndax mënoo footal ndax góor lim baaxoo ci l'islam mooy bu xëyee dem yëngutu ji ñëw di taxawu njaboot gi. Bu jëkkoon moo tax dañ daan fexe ba jigéen xam lan mooy diine dëgg, su ko defee boole ci waajur yu tege itam moom moo la ciy jàppale. Waaye tey soppi ku bari na lool ba jàpp nañ ne wax ñaawteef nit da koy def du ci sa du ci sa xam ker sa. Dama daan wax ci ay jamono ma naan Sénégal li lañ yàlla defal jafe na, ndax bis boo doxoon di dox ci mbedd ba romb ko yorub cigarette bu la gisee nii xam ne yow mi bokku leen ci ab at da ngay gis da koy làq ci ginnaawam mel ne dana ci am ker sa, waaye bett nga ko ci, waaye su boobaa day mel ni ku koy làq doo ko wax ak yow. Tey moom xam nga gars yi faaliwuñ lu bari, ko daan nëbbub cigarette mi nga xam ne dëppwu ñëpp fóor yi yëpp dëppwuñu sax ci ne lu ñuy tere la. Waaye nag du ma ko bàyyi noonu gars yi di firi samay wax noonu dañ ñu koo tere, suñ kilifa dana koo tere laal moom la leer. Waaye dama ci joxe misaal rek, bu jëkk kii def loolu sax da koy rus a wane, waaye tey da nañ gis loo xam ne nii moom lii xam ne ni ci kabair yi la bokk bàkkaar yu mag yi. Nit dana koy def du ci rus, nit dana ko dégg du ko rus a nettali, te it du ko naqarlu. Ginnaaw waxuñ ko ko rek du ko metti, waaye wax wax ji mooy baax nga bége ko su fekkee ab julli dëgg, wax ji mooy ñaaw nga ñaawlu ko donte le jëmut yow jëmut ci sa njaboot. Xamal ne rek wax da ngay tànn ni lii mooy lu baax moom la ñuy moom ngay bége, lii mooy safaan ba moom ngay naqarlu. Kon nañ nañu delluwaat ci tedd ngay jikko yi. Dañuy waxtaane tey ku yàlla mayoon ma karimul axlaq dañ ci nag fàttaliku gi ànd kooko gu roy ko ci, ndax loolu niñ ci dimel moom ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la doon roy. Waxoon na ne Cheikh Moustapha da ko waxoon ne ko sëriñ bi daf maa waxoon ne ma yow tànnaluma la ndaanukat, li ma la tànnal mooy jaamu yàlla gu dëppoog sunna te ànd ko nite. Bu ko masaan nett li day wax ne man nag waxuma ko may dégg waaye xam naa ne loolu la ma tànnal, te loolu yaakaar naa ci la nekkoon. Kon nag bu ñuy fàttaliku ay meloom waxaale itam ñi ko xamutoon, te wax lee nit loolu mu doon dunde fan la ko wér, wér na ko ci Serigne Touba mii léppam, Serigne Touba wér ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon daal nan xam ne buñ bëggee ak fan jëm li fi baaxoon ñun ñëpp ñu ànd sàmm ko, li nga xam ne kenn mësu koo xamee Sénégal. Man xam nga ne yàlla dox na def na dox na ñu slëf, dem naa mamlakal arabia saoudi ay jamono Sénégal yi daaw fa am benn jafe-jafe, ndax dañ daan wax ne ñoom duñ jaay luy soppim xel, te duñ it ay raykati nit. Baat bi diis na, waaye nag ngataay bee tax fi ñu toll fokk rek baat bu ne nañ koy jaar ci tour, waaye daal duñu kuy lor doomu aadama. Kon jàpp naa ne léegi loolu am na lu ci soppiku. Bu dee ci fële ci Amérique loolu lañ daan wax, yéen amuleen benn jafe-jafe lu dul ñu ne leen bu leen lal fii mbedd mi di jaay ngeen lal ko fay jaay. Loolu kon dëgg la ak tooñ la, waaye tooñ bu yem la, buñ mënoon a dékku la. Léegi lu bare bari day mel ne baneen xarkanam la Sénégal yor. Li tax may wax lii nag du lu ma gis tey ji mbaa démb, waaye luy seetlu bu yàgg yàgg yàgg la. Waaye dafa nag dafa feddaliku ñu xam ne wax des koy woddu day rafet la baax ci wax. Bis boo dégloo wax alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsanahu ulaika alladina hadihumullah wa ulaika hum ulul albab. Borom xel yi dëgg te yàlla gindi leen mooy ñi nga xam ne bu dee see wax dañuy déglu. Bu waaji waxee ba noppi mu seet lu ca rafet mu topp ko, lu ca rafetut mu won ko ginnaaw. Loolu la suñ Mad Lamine Gueye Mbax mu daan wax ne yoon wi de yaar yëkk ñaari raay yi rek moo fi nekk, roy ak romb. Boo ci gisee lu la yem roy ko, boo ci gisee lu la loo xamut nga romb ko te dem sa yoon.
wala tamur ala al-laimi yasubni wa aifu summa aqulu la ya'nini. Dana rombu borom jikko ci soufey mu may ngagne duma ci am soxla dama nan rek ah limi wax di djiglu ma ci melni ko deggu tontel sax xam nga ne yow ya ko tax di wax waye ginaaw du wax di rafet bayiko la ci ñaaw ci mum lay delu lol lañ xamone ñu nga ñaan nak amna ci ño xamne metier mi ñu yor wolof da koy lolé wolof nan paaka ñaari bor moy metier journaliste manes na ci defar manes na ci yaq xamna ne defar mo upp solo ci moy selu djublu buñu topé nak liberté d'opinion ba tax na nak luñ dégg rek ak sañ sañu jot ci xibar yi amna xibar yoy ndax Serigne Touba da wax ni de walaysa kullul ilmi naf'an zahtiwa kalla walaysa al-ulama fi istiwa da wax ne xam xam yépp amuñu njariñ amna lol xam ko ñak ko xamako gën señ bi daana wax ne buma sañon de kenn duma wax ci nit lu bon ndax kumu buñ mako ci waxut duma ko xol te bama ko xol duma ko gis waye suñ mako xasse ba wax de bama xamne ci mi ngi ci ngon dutuma ko señu japp lolou lum daan wax la te xamna ne ba legi ñu bax ñangi fi di sam lolou di roy ci melokan wo ndax ñu jele ko fam ko jele kon nak ñoñu nogi len di ñaan suñu bokk lañ ci l'islam ji suñu bokk lañ ci dekkando gi ba taxna lolou nañ ñi ci dimbele bu baax ñun ñi nga xamne amuñu luddul ku jur sa dom ne yotal ma señ ba ndax bëgg mu yar ko ba taxna kon lolou nañ ko xam ndax ñoomit ci njabot gi la ñi ci ëpp julit mo ëpp ci Sénégal ñi ci ëpp it am nañ tariixa buñ bokk am nañ kilifa kon ñu gor gor lu ci bu baax di xamne bu rew mi defaro ñu ñepp ko bokk bu la neen lu ci xew ñu ñepp ko ñu ñepp lay dal kon nak seen walu gogu nañ koy bayyi xel bu baax xamne lu ñuy waxtane fi ci biirum nekk ñi ko fekke cëpp fekke ko suñ fi joge buñ ko netti watut man na ba sax kañ doon ngagne wala ñi doon jappante dajé wat ñu jéfara leen bañ jubo wat lepp baxat waye bu xasse ba tassaro nak amna ku bok ci mbirma am ci nakar ta waji du ko mëna gis ba jéggul ko su boba nak day law rek di dem limata jotli moy lu bax le waye ku ci déggé tip safan amna lo xamni ni sétlu na bu bax manam ngay dundu fi téméraat te do ko mësa dégg dama jëlé na gis ko waye lepp ñi ngi top liberté d'opinion bobu ba taxna dañuy lu xew rek amna ñaawtif yoy jërut di wax ndax deug la ñom liñ ci jublu xeyna du jangum journalisme waye nak japp na ne liñuy wax naan RRL bi nañ ko bay RRL bi mag ñi ko fi doon def du ciagne rek RRL la moy duñ la tacc ci penchima waye dañ la wo ci brok yedd la tegg la ci yoon bo de ku neure gindiko waye xam nga amna ci ko xamni ci bo taxawon fele ci satellite bi radio bo xam day daw aduna seppit bo waxe lañ def duñ la faale waye yang koy dikté la ko xamni ni jappon noné lolu kenn ñëmi wu ginnaw kenn def nako te mucc na nak ah ginnaw bu ko bëggé té def nan lolu dara nekk ci ndax xeyna amna ko gindi ko wul ci digam ak boromam waye rus na dara ci nit ñi nañu xamne nak su boba dindi kersa bu fi joge rek lu bari yapp kon dal nañ ci def ndank bu baax te gëna teunk ci makarim akhlaq te yalla nañu ci sa borom dim

0: waaye nga xam ne araf yi lay jël tàmbalee ko bayit wi booy daaneel ca arafu bayit wu mujj wa nag daaneela ko arafa noonu la waaye mbi daal di ba mu jeex loolu loolu santuñ ko ko woon kon loolu mooy moo tax mu ne karamu man takrimuhu yaltazimu saxara luzuma la yalzamu yàlla ci boppam moo ma tàggatal luzuma la yalzamu mu man ci lu ci kenn mawut ay la ñuy wax jinaas ñaari baat yu nuroo lool bay benn te duñ bokk lu ñuy firi bari na loolu ci qasaay di lu mel ne yaqini yaqini tarka am daahi sa jidin yaqini yaqini ñaar yi ñoo bokk waaye bokkuñ lu ñu tekk yaqini jenn ji fegal na ma maanaam sama kóolu di sama yaqin yi ci des fegal na ma maanaam ju jëkk ji dana ma fegal yi ci topp sama kóolu sama yaqin mooy yaqini yala yaqinu jëm waxoon ca qasid wa sidat rubo gis nga qasidak asiru ñaari asiru yoo fa ñoo bokkul bay benn waaye bokkul lu ñu tekk asiru maa al abrari xiina asiru wa dhanna al ghida anni hunaka asiru asiru jëkk ji mooy maa ngi dem maa ngi dox lay tekk ju mujj ji nag mooy prisonnier maa ngi dox ànd ak ñoom tubaab yi ànd ak ñu baax ñi tubaab yi ñi ma jàpp defe ne man seen prisonnier laa bu ñu jàpp loolu mooy loolu mooy gis nga ci jàll batul maraaxib defe na ko ci ko bi kitaabati ya rabbi rabbi ñaar rabbi yu tegaloo yi te bokkul ñu ñu firi genn gi boroomam lay waxal gi des mu naan ko tër bi yàll na nga yar képp ku jàng téere bi taj di ko jàng ngir sa jëmm kulla mutaalian li wa ci rabbi moo tax mu ne baaraka lil badium fi luzumi wa fi jinaasi wa fi jinaasiya bi dal xaysumi sama luzum yàlla barkeel na ko sama jinaas yàlla barkeel na ko waaye bokk na ci li sëñ tubaa ràññi ko bu lay buy wax qaside yi di ci misaal loo xam day mel ne da nga cay teg sa bët misaal mu leer nañi loo mën a bi misaal ci inna ni awdatu nim jàppe ci alquran maa ngi ci jàpp ci alquran jàpp silmaxa bu jàpp ci loxol njàccaar bu koy dimbali nu muy def mooy bàyyi ko boppam mu ne noonu laa jàppe ci alquran misaal yu leer yooyu maasikam bil kitaabi maska daririn biyadi alqaidil basir almuini gis nga ba muy misaal ca mimiya tagg yonent bi kenn mënu ko daf ne yonent bi kenn mënta jot aw taggam lam yeyoo dëgg kenn mënu ko ko wax ni ci ñëpp lotte mooy ni baaraam lotte ci laal asamaan da ngay daal di xam li mu bëgg a wax kon moo tax laakin wana dëhra an am daaxihi chuara wan yal asabii an massin li jërimi sama loolu moo tax mu ne nag sama mbind mooy sama karaama mooy karaamam ni nga xamee ne alquran mooy karaama yonent bi bi féete kaw yonent bi sunu borom sànni leen défi ne leen ku ko ci mën na ko def kenn du ko ci mën wa in kuntum fi raybin mima nazalna ala abdina faatu bi suratin min mitlihi wadcu shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam tafalu wa lan tafalu bu ngeen amee sikki sàkk ci lii ma wàcc ci moom yonent bi da alquran indi leen aw saar wu mel ne wenn saar ci saaram mënu leen ko te du ngeen ko mën dem ba ne leen qul la in ijtamaati linsu wal jin ala an yaatu bi mitli hada alqurani la yaatuuna bi mitlihi walaw kaana baaduhum li baadin zahira nit ak jinn ñëpp buñ dajaloo woon ngir indi lu mel ne alquran duñ ko mën noonu mu nekk karaamam ni la qasid yi ne karaama ci sëñ tubaab mu man ci li ci nekk ci kaw gi rek moo tax mu ne karaamati xattu yadi fi xidmati almuayadi wa kaana li bil afyadi allahumma lil karimi ñu daal liggéeyal yonente bi yëpp mu féete leen kaw nee na kaab ak xassaan ak buuseer ñoom ñëpp tagg yu am solo tagg nañ ko waaye ñoom ñëpp jéggi na leen raditu an albaqi wa an xayri xalqihi wa fi madxihi jaawaztu kaaban wa xassaana tagg bi ma koy tagg ña gënoonu kawee ci tagg yonente bi féete naa leen kaw doonte ñoom ñëpp jàmbaar lañ kaabun wa xassaanu wal buusayri qad baraxu wa kulluhum chiaruhu nuurun wa asraru moo tax mu ne sama qasida yi féet ñoo féete kaw qasaayidi ñu baax ñëpp qasidati faaqat qasaayid alkiram ku mas a bindu qasida rek sama qasida yi moo ko féete kaw sëñ tuba lan mooy jubluwaayam ci bind qasida yi la ci jëkk mooy ñaan yàlla sunu borom dafa wax ci alqurane bu ngeen ko dul ñaan bu ngeen ko ñaanul woon du leen faale qul ma yaabau bikum rabbi lawla duaaukum wax leen na leen bu ngeen ko dul woon ñaan du leen faale gis nga aay yooyu tënk na ci bind na ci qasida mooy qasida baxbaxa loolu la ko tënke te sindiidi qasida ñaan la ñaan sëñ tuba taal na ci qasida yu bari sindiidi lépp da cee ñaan nga xam ne lépp lu am njariñ àdduna ak lépp lu nit ki di ragal àdduna sëñ tuba ñaan na ko ci musul na ko ci qasida sindiidi moo tax daana wax ne ba mu taalifee ikfini nit ñi xewal ek fini lool mu ne ba ma ba ek fini génné dañoo mel dañoo fàtte sindiiti te lu ma am ci ek fini ci sindiiti laa ko ñaane kon loolu loolu loolu qasida ko fatu qasiday ñaan yi la bokk gis nga ma ngi cay wax borom naan ko wa hab liman bihi yunaji ma yarum képp ku koy jàng di ci diyaale ak yow lam bëgg na nga ko may qasida gu yéeme la matlubu fawzayni qasida ak ñaan la ma ngay wax boromam hab li fi hadha ad-du'a al-ijaba ñaan gi ma la ñaan nang ma ci wuyu kon ñaan lu ragneku la ci qasaidi seigne touba yi waye sante yalla ragneku na ci amna ci qasaidi yo xamne yep sante yalla la sante yalla sunu borom moko degg degg washku li wala takfuru ma ngeen ma sante lo melne qasida gogo lo melne jale du melne wa kana haqqan qasidak sante yalla la jitu bizal qasidi shakiran laka zintu qasidati tihi shukura lepp di wonane sante yalla ko taxaw juk la ca top moy julli ci yonent bi nak nga xamne mom ak tag ko nga xamne mom danaka mo fess khasaayiti ta sonu borom waxon na ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim lol ndigalam la seigne touba tag julli ci mom lu bari waye tag ko yit moko jëk tag wa innaka la ala khuluqin adhim seigne touba tag ko kon qasida yam na ci lo xamne jihad la jihad bam and ak touba bi dem la ngannaay xamne won na mbind moy ngannaayam wana ci xam xam lay jihadé mom qasida yi la doon jihadé nga xamne la keno yak fetal yak jess yak xéje waro def ci tubab yi qasida yi moko don def ci noni dem na ba ag ci ne bu moko bayiwul won ñom ñepp danañ faatu bu bayil won qasida jihadi dafa jek jek bayiko ngir yeeram leen law annani lam atruk alkitaba mujahidan bihadha wal itaba lamat bil ubay kull kafir neena bu moko bayiwul won ñom ñepp faatu lakin afawtu an jami'an nas li wajhi rabbin mulikan khannasi waye dama leena jegal ñom ñepp ngir yalla qasida yi amna ay xaj la amna ci yo xamne lu jitu geejgi la lu jitu geejgi amna ci lo xamne ci bir geejgi la amna ci yo xamne gannaaw geejgi la qasida yi ya nga xamne jitu na geejgi mom dafa ne nangu wuñ ko seigne touba bu ne nangu wuñ bokut ak luñ nanguli ti kanen mana ndax seigne bi mom lam bëgg bari dana koy misal nan leen mi ngi melne ci misal seigne cheikhum seigne salihu wala seigne sidim seigne ablahat nga xamne ay baykat lañu yu meuna bay ci yoon wi ko ci bayoon am téméri barigo man nga ne sama bay nangout waye yow mi nga xamne do baykat bo bëgg na am fukki barigo dong dang koy naw waye ñe lañuy sento bari motax seigne touba bu ne nanguñ ko lam sento bari motax ci ngay meuna deggi nanguñ ko ta lool sax mujj na ne nangun nang ko leppam mujj na ne li bal sashin min ashashin qabilta qasaidi kama laha bajalta neena sama liggey lepp nang na mako ak ya man jami'a khidimi taqabbala kon lolu moy qasida yi jitu geejgi lam talif ci bir geejgi mom daf ne won mom mbot la digeunte ak boromam la neena mom de yalla nak yalla ci ad yo ye man ke ci geejgi yo xamna bi makatiba lam ye juz wala ye juz ibrazuha neena daganul tatu dagan ñukoy genné motax amna ci xamne mom ci bofam da leena gassol yi mo san leen ci ndox mi yi ba fi ne dañu tecc ci gal ba tub nit tegeeku ci ndax loolu la waxon loolu amna ci qasaidi ndax daf ne likawniha asraran ilahiyya ndax ay mbot la yu ma sekk ak sama borom ba tub dama dama rujja tege qas qaj bu ñettel bi nga xamne nak mom danaka mom la digge won ne bokoy jang won wi ma shiita loolu so fas ko ci loolu ci fas man nga ko am moy mujju gannar ak julaf ak njarim moy danaka moy qasidi yu bari ñu xam nga xamne neena mom yu ñu nangula bu ko defé kon rafet gi ci qasida yi tarub kaw bi bokku nak al bu'd ar ruhi nak la nga xamne mom mo ca nek ci lèr ci secret nga xam dafa wax ne samay talif sunu borom duggal na ca wo mat na ci duggal ci biram secret la ilaha illallah ila tawalifi yaqulu allah asrar la ilaha illallah nana njub ak lèr ak ngeerum ak barke fek na ma ci ligey bi may ligeyante bi muy qasayidi hudan wa nurun wa ridan wa baraka faja'ani fi madhi khair mudrika nana de yal nak yalla ci ay tere yo xamne seni lerr du muk na jaytu rabbil karim bi kutubin laysat tarim anwaruha wa li yarum ahmadu khair safadi nana zintu makatiba taduru bayna al arsh wal kursi tamahu al mayna nana bindna ay qasayidi yo xamne nga ca digeunte arsh wal kursi amna ci ndiarim bes bo xam dafa naaje julli suba ba waxtu yu bëgga jall mu ñëw ak yakamte ne liko bam noppé ne len liko taxa naaje ñëw malaaka yi suñu borom da ko digul ne lim bind lepp qasaayi dana ko yëkëti yubul ko ca kaw wana rek nangul nañ ko yëkëti ko ca kaw mu ne malaaka yi ci lañ fanaan lolu moko moko naaje taxanaaje ñew kon qasida yi wax na ci lu bare bare ci bindam bu binde aras jaayu bu binde yonante bi re bu binde saytane daw lolu bind nako señtu wax nako idha katabtu tazza arshul arshul maliki yasurru rasul yasurru khayral alamin qalami iblis farrashakiya ila sawaya bakiya mudu sar khatti nakiya mom la señ bay jaxati di wax ci wayo rek diko teunk nan ko sa bind dana waral saytane fitti ko daw yonan bu tadde ba mu ñeslaf aras jaayu nen ko lepp day am ci bindum señ touba wax ne bindam day womat murid bi ba agale ko ci boromam yaqulu khatti al murid lil qadir al baqi al murid nena da koy soril saytane ak lepp lo xamne genn nak top muzahzihan kullu marid la sawal muallimi nena ñi yobbu ci yalla bindam ci fete kaw nena jeerul du ko xalwa bindum señ touba nena man na la agale jaamu kat bi ci yalla te jor sax muy wet tuwassilu aqlami ila allah abidan bila khalutin wallahu abqa kama aghna dem na ba ag ci ne bindam dal sunu borom def na ci lo xamne kaway na jortam mom sunu borom lay waxal ne ko def nga ci sama bindu lu kawé sama njortu def nga sama bindu nu kawé sama njortu kawé njortul kudul man kon lana ci moy ya ja'ilan khatti fawqa dhanni wa dhanni ghayri ya 'azim al-manni kon ginaaw mom señtu wasa li yalla def ci khaside yi kawé na njortam kon lolu mom kenn xamul yiwokon kon nak tariqul istighlal nan lañu wara jang khaside yi ndax bar nañ talibé yi ñu ci jug lolu rawaté gonay jug nañ lolu jëm ci khaside yi xana jëmi ci warma rek fexel ba yorum japp boko mané nga djublu qibla tok ci barabullah xamna yaangi deeyalek yalla yaangi wax ak yonent bi ta kaddu señtu ba ngay deeyalek sa borom ci ngay wax ak yonent bi na wax ji waxama nga xamne sa boy jang qasida ba yek ne sawaratun nabayi ba am ci warta gi lolu bokko na ci melo yi ñu wara jang qasida kenn ko neet man na tamal tanal bopum qasida wala mu laaj ko ab serignam qasida gumu taqawl bu takko ak mom rek bu ko wañi wu dara dana ko xam bu ko defey mu yel ko mu wayel ko bu ko defey itam qaside yi am na ñoo xamne dañuy waxe rajas moy jangum kenn am ñoo dañuy jang ak mbolo waye am na waxtu yo xamne ci la señ touba da jangalu qasaidi ñukoy jang ca kaw mom señ touba moy yor yor ak gannaaw takusan ak gannaaw ge waxtu yo la señ bi da ëpp lu da jangalu qasida qaside itam bu ko kenn jël baye alquran limi ni ngoy degle leg leg alquran señ touba mom ben mourid señ ta baye jang alquran ndax da ko degle dana won bepp mourid ba aju ci man na saxal jang alquran kullu muridin bi yaludhu fal yudim tilawatan li khayri dhikrin qad rusim kon ben mourid señ ta baye jang alquran mom yi nga xamne itam dañ ko indi ci qasida yi te bokku ci won señ salu da wax nan lay rek muné nangam minu ko ci yoon wi yu mel non bar na yo xamne legi lu melne baamu ay bayit señ bi wax nañ ne da ko da téré da wax ne qasida dafa melne course bayire melne péré course per bu jall rek war nga chaté ba ca top kon qasida go tambal rek jangal mu wey bu ko defé itam qasida itam jublu ci wan gannaaw jangum xam defé na ci nga lol itam njumte la ci won wi señ touba dafa bindon ab lettre ni minni ila jami'a al muridin wal muridat lettre bi man ko bind boole muridi goré yu jigéni lima leen digal moy nañ jangi seen diine kon lolou batay nima wax ci alquran legi digal señ touba la jangi sa diine digal señ touba la demon na ba ag ci ne jangi leen ko donte ci lak wudul arab la kon jangi ko ci walaf sax ba xam sa diine lu melni tere señ chanye bobu yu mel nonu lolou señ touba sante na won nako amna ci bir qasida yo xam dañ leena fant melna qasida señ touba la ta beuyet ye señ touba man nako def way jëmm qasida ga defeko lu melni qasida alam nashrah li gëna wër moy dañ ko composer jëlu bayit fe bu né alif ñu jël bayit bu tambalé alif fe jël fe gu tambalé lam jël fe gu tambalé nim bu jala boole ko bamuy qasida waye du qasida lu mëna idha jaa qasida giñ ko tanké non qasida yak sayyid allah bari usran yusran non ak li ila fek ju bari waye lu lepp fi na ab ciono la señ touba giim wor ni moko bind won yi ma shi ta la waxon lo bëgg fas ko ci yene ko ci nit mo bëgg rek lu jafé lu amut dal nit mom lol da koy bëgg waye yi ñu xam rek doyna qasida jaawartu gan moko fété kaw lum ci waxon narba abdullah ibn sullah la na won qasida ngi fi go xamne kuko mokal mun ka rek noki nakir duñ la laacc ci sa bamel muné ko ana muné ko mi ngi ak muhammad lamine sama lem ñu dagal ne ko natali mu ne ko dama ko jox dana ko mokkalo samay dom yu goor samay dom yu jigen samay jam yu goor yu jigen di lim ba señ bi re japp ko señ soye bu wëral nako ci terem bi khuratul ayn ko ko mokkal bañu soulale ko duñ ko mbugal ci bammel ta dam ta duñ ko ci fitnal ta faawu dana taxé lan mo gëna reey lolu ta mi ngi fi nebutu won ñepp diko gis kon qasida yi ak lu mel qasida kalamun qadimun qasida gu yag yagala mom itam bokku ci qasida yi sa ci def ak yenen yu bari bu ko defé ndari ñi qasida yi mom manes na ci teje kenn xamul lu mu tollu señ tuba dana won la ya'lam kullu man ta'allaqa biha anni tawajjahtu ila allah bi tawalifa yakunu fiha naf'ul muslimin wal muslimat fi ad-dunya wal akhirah nena kep ko aju ci man na xamne jëmna ci yalla ak qasaid bindna qasaid yo xamne njariñal julit ñepp ge ci goor ak jigen aduna ak alakhirah dafa na lolu dar rafeete ko ko way lolu nga degge ci ni señ tuba doone njariñal julit ñepp ndax bamuy wax mom dane kullu man ta'allaq bi ko aju ci man na xamne na yegne waye ba njariñal ñewé nak julit yépp la wax na ñoko bokk julit bu bëgga jariñu rek nena sama qasida yi bo leen njariñ aduna njariñ alakhirah señ tuba kon njariñ qasida yi ken bu ci ne rek ak sa njariñul bop gis nga jallabatul maraqib mo joxe señ balla fallé jeng señ balla fallé jeng da da def leg leg nit ñew ci señ tuba nako dama bëgg kuma defar señ bi nako defar taqo la laaj te amu ci amatuma jottu taqo ken nako xaaral ma set ñima defar ken bo dem ma defar la mu jek mo nako demal ci balla fallé defar nako señ balla fallé nak bam binde maraqib da ko yonne nako kuma yabalata ci yow jox ko qasid ak mu diko jang mana la ma waro def ci ñum te amatuma jot gi moma ci wutu moy lim wax na bi kitabati ya rabbi rabbi ni mako waxe won legi seigne bashir amna talibe buñ ko masona jox muy xalab gan muy def sabu maraxé rek mu ñew jang maraxé ci wétam tariko jang ko ci wétam diko xol tariko ay fan la ko def seigne bi yewi ko seigne bashir yewi ko na xam jotu ko yobu ci dara ja na xam na ki lam wara def ci mom maraxé def nako ci mom kon lolu itam lu am solo la kon qasida yi non la mel naka nonu gis nga bam ko joxe kam ko yoni won seigne balla fali bam nako armal yo rombo rek danañ kuñ fay mbugal danañ ko taxawal ba wer wi del ci dewen ta ku yor tere bi jaratu fa non la maraxit tollu newon na ndax xam ngeen wilaya daf newon kep ku koy jang du ñak mo am wilaya xam ngeen wilaya moy lan moy lo def mu neex sa borom nonu lolu seigne bi wax nako ci maraxit nuru daray nek mafatihul bishrek yep buñ ci dugon rek nuru darayni waxon na ne nuru darayni lum ci djublu leeru ñaari keer yi ñu ne ko xana leeru aduna ak alakhir mo ne dedet leer neena aduna du keer leer gi lay jagn musal la ci sawara di la xecc ba dugal la aljanna lolu moy leeru ñaari keer yi waxon na ci lu bari amna lolu yagut ki defa guma natali dafa am ko gënt gis ko faatu mo nan ko fi ne de yi mbolan luma fi amon danaka jeexna xam nga barzakh mom ab yol rek nga fay dundé lo fa yobale bañu yonne lako fa mo ne ko lepp jeexna de fi ne dal qasid ak nuru darani guma joxon diw la yaakar buñ koy jang wala do fekk dima fekk ci fi non la fi ne mom la yaakar kon qasid yi ndariñ la ci nak kenn xamul numu tollu kon wakana haqqan itam non la deme waxon na le bu ngeen deme ba jamono lendem ba kenn xamatul foy aw denk na len sama ñaari qasida gi muy wakana haqqan ak barra anil baqi min al amradi muy qasida gu yene go nga xamne jëmmam day melni jëmmam la ci waxtane ndax daf ko dako tudde minanul baqi al qadim fi mu'jizati arraqi al mahdum minul baqi al qadim ci mu'jisa yonent bi qasida gum ma sa tudde nonu bu ne fi am dahi da nga gis ne boko ubbe tag yonent bi nga ca fek bu ne fi salati boko ubbe julli ci nar nga ca fek bi nak tan fi mu'jizati te boko ubbe do ca fek ben mu'jiza ci mu'jiza yonent bi kon mu'jiza gem ci jublu moy jëm ndax ne won na mom mu'jiza yonent bi la mu'jiza yonent mu seigne touba subhana man ja'alani lil mustafa mu'jizatan wa la jadi bi istafa kon jëmam lay wax na ci tere bobu motax waxtan na ci lu mel nonu kon qasida go yeme la kan haqqan non la demone wax nañu seigne fallu mastako fek mo koy jang mo ne ko qasida gi lu muntasafar amut ne won na bari na ay wu ngeen deug ci biti ta barki qasida gi rek moko tay aksi fi kon wagana haqqan qasida dem na ba ag ci di wax ne ku koy jang nang ko defal lu kawe njortam munna ala qari dhil huruf ma yafuqu dhann min ma'ruf señ ma lamine diow dagana mas na wax ne bepp borom keur bu ndaw bo tok ci keuram diko jang moy wakana haqan neena xawma lu koy genn way du wutib dund mom ndax lamuy dundé mom dana ko am ci bi ci barke qasidi kon lolu gis nga ne la taxone mu bind ko moy ay nara amone jafé jafé ca gannar ñew sakku mu ñaanal leen mu bind ko la leen jaaxal lepp suñu borom tagiko kon lolu moy jess bu waxe muqaddamat nonu qasida li waxane wax nañ ne señ abiyou mbacke mi imam fekkon jamono señ touba di mag di borom xam xam newon na guddi gamo ñett qasida yi mom lu neew neew bu fekke lool rek nga man boko jange doyna fanane ko mom lañ soxla fanane guddi gamo fanane ko jang wala nga fanane ko diglu qasida waye lum gatt dal newon na ñett qasida yi mom nang ko jang ci guddi gamo nak kuko man la señ salu da wax rek guddi gamu nga yamale ko guddi ga ko jitu bagga ko muju dara jaru ko ci julit kon lolu itam luma ta baye xel la kon jess bu wax muqaddimata gok señ bi newon na ñoy sama nak ñetti naari goor yi nga xamne ku leen warta waccio leen dan la ceppel bir aljanna muy ñetti qasida yoyu mawahibu gis nga señ salu lam waxon newon na fuñ ko yaq ken du fa yaqo kon lolu moy rek ñakoy jema jang rek donte meñuñ ko mere wuñ ko nañ ko bëgg way gënaaw ñing ko jema jang rek lolu mo ci am kon jesbu yit waxon na ci ne ku degg jangum jesbu du degg rirum sawara kon lolu defena qasida yi seeni kenn munugo lim muqaddamat nonu ne won na fukki bunt ak jurom ben la bunt bu ne fukki bayit ak ñaar la neena bayit bu ne jaamu yalla ak at mu ñu nangula lolu kenn xamul lu mu tollo kon lolu mom kon qasida yi dal lam ci waxon rek li ci nek kenn mu xamul lu mu tollo ci yow lam wax rek ja'alan khatti fawqa dhanni wa dhann ghayri ya azim al manni yow yalla dal def nga sama mbindu nu kawé sama ndort defena la ja seigne ibra seigne cheikh sarum seigne baysar natli won ñu tejj ko doyina sekk ci ngeenel wa lam ci waxon ndax dafa na ku ñu wax seigne ibra tian moko ko natli seigne ibra tian talib seigne masamba la neena seigne masamba da len ko natli rek mu ñu natli ko neena bobo seigne bi da ko wo mu seigne masamba ak seigne modou mustafa ak seigne modou masamba job ak seigne mor roqay busa seigne manam ñoom ñatt seigne masamba seigne mustafa seigne mo roqib seigne mo masamba job na len kenn ku ne ci yeen na indi lim am ci qasida nako indi ta bu kenn andi lo momut ta bu kenn ku ne nang ko yoral sa bop itam wut lu ñent rombu jaan ku ne kenn ku ne lo am nga ñew jur ko mo ne len jibril alayhi salam dama dikkel dama sa borom neena def ak dindi bayiko qasaidi ta ñew ñu deyalé moy bimu fi tare na bob moy jik mu jëm jamono fi seigne touba di soko wuji borom lool la ko wax seigne bi nak dal leen di xamal nak jarignul qasida yi na leen qasaid yi nga xamne da ngeen ko yor diko jang waye bala ñoo jall seigne cham lim wax ne bu kenn andi go momut lu mata bayyi xel la xam nga ñaanalon na ku am qasida gi ci maraxit wa hab liman hafizahu aw hasala bi ayyi bashin bin nabiy amala ku ko am ak noko mana amé ñaanal nako waye amin wi moy anam gu law amin wu law ndax li nga mom li la lewut mom momoko kon amoko motax mo ne len gis nga mourid yu bari legi dañu woyefal lolu da ngay fek qasid ak jamour nga jël defena te lolu seigne touba dako da bañ bu kenn andi go momul la len wax lolu mata baye xel la na len yi ngeen di jang ak yi nga xam da ngeen ko denc seen du ngeen ko jang waye diko warmal kep ko ci dem baruham takaliko jëmum bañ diko wajal dañ lay jitu ñom yi nga doon jang ak yi nga dencionte yeen warmal jitlu ci sa bammel di la faxar fuñ la dencé ba wal batiko rek ñu na jassé tambali fa wétali di la fa bégal ci la lu sa xel dajak lu sa xel dajul néna buñ dama bisub dakki ba non lañu nekk yow ba bisub dakki ba xam nga tara yu bammel man na yag lool ndax kenn xamul kañ la sa di taxaw ko dul yalla néna waye non lañ fay nekk yow buñ ñe bisub dakki ba ñu jitu nga top ci ñom barab bobé ñuy layo dañ la fay jitu lañ fa waron lay lepp ñu layal la né do am lu lul rek duggulen aljanna and ak ñi fay dugg non la kon jarignul qasida waye lepp nak day delu rek ci pass bi moy yene ci rek jang ngir yalla señ touba mom qasida li talif ngir jaamu yalla la diko liggeel yonte bi ngir jaamo ko yalla non la wax na wa yan al ibadatu lak bi khidmati li abdika muhammadin sallallahu alaihi wasallam dama la yi dama yene liggeel yonenti bi di sa soppe ngir jaamo lako kon qasida lepp jaamo yalla la liggeer yonenti bi di jaamo yalla kon kep ku ci jëm rek amal pass bu wir fasine ko jaamo yalla fasiyene ko dundale ko liggeyeb Serigne Touba ngir jëmm yalla sakko ci ngeeramum lepp boko defé boole na yiwu adna yiwu alakhirah and ak selal sa xol rek nak selal sa xol luñ wax ci qasid ci njariñ mi ngi ci kuko ci amul rek ci sa bop la Serigne Sambay daana misal ne buñ ne nangam kuko def am nangam nga def ko amoko da koy misal daal ne mi ngi melne jasi ju ñaw ñu ne loko door mu dag nga jox ko xale bu ndaw bu amul doole nga man atunu jasi ji ba koy xacc mu door dagut nga na jasi ji mu ta dag ah kay jasi ji man na dag ya amul doole ju meuna door rek lool rek moy delu ci ñi jang xaside yi kon daal señ jam señ mor no ngi leen sant bu baax da ñaan yoon wi lepp di wuyu di sant bokk yeb di gërëm ñepp di ñaanal ñepp jam di ñaan cheikh mourid muntaka sunu borom gën ko fa yagal ta gën ko dolay ndam assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin allah

sen gen ye fokk nañ sa baw ka di sen gen ni ñi sañ nañ ko mustafa ngada jabarat ngada khatimat ngada luhus yalax nañu sen xam xam ya fartop mustafa sigil te wen te wa madru itu nan ci yow ko wer tabul faale ko wi se kafar jek mustafa su fekkon da lay la ciat

wote bi yalla mo dem ko nit di def defo kenn deful yalla ay borom kun fa mustafa wala fena ko am xel na ngo dem telafa nelaw ko am xel na anda xelam dem way ji mustafa la cheikh bamba non wareewmi yalla mo wote lo ko di def na tok ne xel wa ndaw fecc mustafa serigne bamba tuubal nan la ñew nan bi jaayikum fa salaawu dootu delu wel nan ci mustafa gana rak nenam yaak siqiya juuj yi kulluhum borom gamba ba mom lepp naawtal mustafa cheikh mustafa may muhjisatam farti lamin wo koy waxal wa kallama rabbul arsi musa bi mustafa cheikh mustafa

do ko ñi teccela man yannu na taay doy lo nga sa ciir ci sa to gaay ra sa ne ci gil ya wutu serigne cheikh fatma tay gi ya ay borom taay gor mokku len